0: penganta kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba na dai ano semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah na lebih hari ino ora silia bajia magak kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magak kurang urang ka nganya dini yang ngambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, di Nadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.